0: Over to you, Dad.
1: Master Batel Toba, Sibongi Ngosi.
0: Amen.
1: Baba Tiko Namandlonge, Yise Wengosi Yetu Yesu Christu Wase Nazarete.
0: Amen.
1: Nasekuseni Usengo Tembe Gile.
0: Amen.
1: Ekuseni Nkulunkulu Omhle Sibonga Ukuvulelwa Nguwe Usango Lolusuku.
0: Nkosi yam.
1: Abathe abaningi bebenqwenela ukungena ngalo kodwa abaphumelela. Sithi ke ngoko siyabulela Thixo uma usivulele nolusango lolusuku sangena. Kungumusa kuwe ukuba silizuze.
0: Amen.
1: Bekungekona kwethu ukuhlakanipha, ingekona okwethu ukwazi, ingewona wethu amandla kodwa kuyinceba yakho.
0: Nkosi yam.
1: Nasekuseni sibulela ukukhokhelwa nguwe. Usikhokhelela koko konke okuhle nokulungileyo.
0: Amen.
1: Sibonga ukugcinwa nguwe, sibonga ukugcinwa phansi kwesandla esinomusa nasekuseni. Sisatsho nasekuseni sithi akekho njengawe, akekho ofana nawe, akekho nokulinganiswa nawe. Wena unguThixo olungile, uThixo owenza izinto zonke zabakhona ezeza ngawe ngezwi lakho. Siyabonga Nkulunkulu omhle nasekuseni. Siyazi uma ukhona asisileli, siyazi uma ukhona asiswele lutho. Nasekuseni sibonga wena Nkulunkulu ngoba ulungile, wethembekile. Nasekuseni usiphakamisile ngesandla sakho sinoxolo, isandla sinothando. Nasekuseni kumkano sengothembekile, siyakubulela Nkulunkulu namandonge ekuseni. Sibulela uncedo lwakho, sibulela ukwaluswa nguwe. Bakhona abanye umalusi Thixo mninito sonke mesilungileyo besinokusindela kubo kodwa sincedwa nguwe Nkulunkulu. Nasekuseni sibonga ukwaluswa nguwe malusi olungile athi uDavide uYehova ngumalusi wam. Nasekuseni sibonga umalusi olungile, umalusi okawabonakala empilweni kaDavide ngelinye ilanga sele lemsibekele ifemeli ngesenaye kodwa wamethemba. Siyabonga Nkulunkulu omhle, siyabonga Nkulunkulu namandla, siyabonga Mesiya egameni nasekhazini lemvalo kuYesu Kristu waseNazarete. Amen.

0: lingevinjwe icebo lakhe. Masibambe kancinci kancinci, masibambe nje kancinci. Tata masiqwele siqukumbele sisele nemizuzu nje embalwa. Sisheke nemizuzu embalwa kakhulu. Masiqwele siqukumbele.
1: Alright, man.
0: Emva kwami kuza ungena inkqubo ethi Chosen for Greatness kaRian James.
1: Okay.
0: Inoba semi ngumumo.
1: Alright. Alright. Okubalulekile mama ngokoba bese sinitshilo ngaphambili ndathi into ebalulekileyo kokuqonda into yokuba ngaba into zikaThixo zine-order. Ibandla likaKristu liyafundiswa.
0: Aleluya.
1: Ngaphandle kwemfundiso akwapho sinawo uyakhona. Hayi imfundiso zimbi kodwa imfundiso zezwi likaThixo.
0: Haleluya. Ndicinga uba kukho amabandla athi ndiyavizitha mos kwezi ndawo athi akuyomfuneko ukuba umntu makafundiswe izwi likaThixo. Andiyazi bunyani baloo nto bungakanani. Kodwa nantoni na onga ungaphila kuyo okanye uphile nayo fanele uyifunde kuqala ngoba uza kwenza izinto ezinxamnye nale nto ukuyo.
1: Yes. Asikwazi ukuba ngabalandeli bakaKristu okanye sibe ngabaKristu singabe ngabakaKristu singekho njengoKristu. Kubalulekile khona ukuze sibe njengoKristu sifunde ngobuKristu bukaKristu.
0: Okay.
1: Asikwazi ke ngoko sithi asinako ukufunda ngoba kukhwapho sizawusilela khona njengokubusa utshilo wathi sizakwenza izinto ezinxamnye. And ke xa sisenza izinto ezingekho nxamnye indawo esizibiza ngayo okanye umuntu esizibiza ngaye siyahluka kuye, asingabakhe, siyamkhanyela ngezenzo
0: nemikhwa.
1: Yes, siyamkhanyela. Kubalulekile ke ngoko imfundiso zizinto zikaKristu zika Yesu Kristu azifundisayo
0: kuba ngoku sizifumana sesithe gabu getse kwi-competitions
1: injalo ngenxa ngenxa yokuswela kwemfundiso esiphilileyo
0: kusilela imfundiso ephilileyo phakathi kwabantwana bakaThixo.
1: Yes, yes. Yiloo nto exesheni elinintsi uzawuva kusithiwa xa kukhangelwa kulowo ungafundisekanga kuye kukhangelwe kumntu ozala yena ukuba uphuma kwikhaya elinjani.
0: Bona ke ndizihla ngokuthi rhoqo xa ndithetha ndithi ubuntu buqala kuqala uzalwe yindoda.
1: Yes, yes, yes, yes.
0: Nenkazana.
1: Yes.
0: Bobabini aba bantu phambi kwento bababe ngutata nomama okanye babe ngumzi kuqala kujongwa i-backgrounds zabo bobabini.
1: Yes, kunjalo.
0: Uphuma kwikhaya elinjani.
1: Yes.
0: Uya kwikhaya elinjani. Umvomnye utata sithi anamntana nam unozwendele kwayeko.
1: Yes.
0: Ngoba umziwa kwayekwa ayingomzi lowo.
1: Ayingomzi.
0: Akathethi into bakho bantu phaa.
1: Eyi, bakhona abantu kodwa ke ngoku ngenxa yempilo ephilwa kwelo khaya.
0: Haleluya. Masivale tata. Cela nje wamkele ufefe siphume. Ndiyabulela.
1: Ufefe nabudlalwa nabamoya ingcwele bungahlala buphumule phezu kwethu sonke kukude kube kunaphakade. Amen.
0: Amen. Ndibulele kakhulu kutatu yeko. Lisikela lincinci tatu yeko ndenza ngabomi ixesha lisikela khawuleza laphela. Mandade lithuba lokuthi kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo benihleli nephulaphuleni kuzo kaJeke umntu anthule ngegama zikhala umbizana uGeorge uButsolo wendonga ndiyanithanda baphulaphuli. Masibona nokuvekezayo ngexesha elifanayo. Ciao, love you all.